0: na kwame mafu yi akoto na bia ni a woko fi o ya hu ba bia ya nu bulu e bi ga die ba ti ni so an ye ga odi kanta ni ti ni na ti ko ba o ye o ka na ko ho ba o fi won obe ta na funo so te amafo be video ye mu hu na na funo so de nam na butu si ni na wa yi ni nyina fi ho o wi an o se ta ni santa ni na na ba mafu e ti ti mu mru mu en se e ye o fe ko ti ho o ko je da bia ni di fi o bulu yi sam na waji fi ni sam na san se na aye inti wan mu ano en se o ma ba mafu se ni ko ya sa bia o bulu si bi ni ho ka mra ni no ta se die a police for action patch na nya don kwa no aye wadi ka ko fi obi a ko na kura sin ko kwa kuku no o ko du ho ni oni ho o fe ni fo ni ka kere ni se o mra o be du na kura ho he se na ni board ye na aye no se na aye ni sa be prepare na o be tu na o be ya just ni board ya ho ho die o ti tan ni a mi no ka se die eye obulu o nko ko central police station o ni mra no edi
1: ah pani na aye ka na se me ye obulu no se be ye be bu sa se o fe nu bo ni ana wa wa dwunu ya die
0: ya na gbimu da ho fine na e bia sa da no no ye be susu se bia ofa bi bia na gbimu da ho a onye e bia ni ni boni bi ni so fine be si na e bia enu bia ye mu bia ye timi kire
1: ina no ata bo no an
0: ne ye no enu den to kwande o mu kire mu a ota bo no fa
1: okay enji ata se we nye ni so ota bo no nti we no omo kwaka bi no e na anye ne da ama no aburu no mate koso wa ne de akire ye besi bia no ama ye nyane ntie why okay ti abusi afo ya mani boni ohene basia e ne yete ne kan nyina mo no kwasi ofe enua ene be me ya abubura buburu na etwetwa etwa wono so yi ye nkonkoti ye de wono so wode to ye nim ni bi
2: Yohana Dana by say, Niku Abuno or Nineba, a canesia bunting. Timmy, young Conyango Cabby man, whom you are no mother. Timmy, I call him a mafu. Ah, do not name see a friend, Esse. Say, Mimi, and Po. I am called any boy in Casa. Jane and I call you, call you, and a boy not to Tim. Esha, then you boom, boom, boom. So, baby, in a second or 3 years. Di fesi e se ye yin na ye beka na wale se na ye na ye wa mo nya ye ni kun ni yire na ko fresi ye mebu no twin sika ni si odi ye nyina ho mi ma mi ne madam fu no ye ba fi ye ba fi nu ye de ye yi ani kura fi so ti mi de mai ko pa de e wo kuro mu ti kuro mu tu fi nu me ba na ni mi ti si dede twa mi wo twa mi wo dede nu obi anya ne mu you bologna by mafu, and a cook. Nessie, daddy, and who can. Timmy Grammy Dimmy Cabbage saw daddy in more bologna. A jay daddy and feeling, sir. Tisiano Bologna, Yachino, Committee Abua, and in Promo Amlantia, Mua Boy, any police, Abua Yama and Sakan, Tisiao Abansem, Piano, the best record.
1: Enti o Bologna eya kwasi ofe ena yete ni nkano na ni nyina emunu ni etutu ye hofu ment na senka se wodo medodo ntidi wo bu nu ko wo se wa wo bu nu wie na otu ni ba ni sen ko sa akoda ho
3: ai
1: ko sa akopa che wa sa akoda be ma wo bu nu no ho bi
3: se da bia wo bu nu
1: e na di asem ni
3: ene bi wo bu nu da bia
1: e bro ye wo mo fe sa
3: enti eya ne fe obi a no akọ ho
1: wo
3: be he no na woni ba bia akọ
1: Na ho
3: why
1: so se mi kure de sa na ote
3: ayo
1: ye ye bi
3: se se obi antu obi afu bi
1: emu
3: ah obi antu fo ntu de otena ho na ye ma wa tena ho ku wa no awu na
1: ko
3: because
1: je de obete to mama
3: am self tu no en sakra ni pa ana se na so obi a
1: afu tu
3: ye mfa ntu obi fo je ono apese onya ono
1: ane experience
3: experience is the best onya na experience na ote nkwam di a praise the Lord. One team come up, baby, obedru bia. E kwani nenu.
1: Baba, we said the eye ne fe no possibility so okunya be ma no amuna enye ne fe.
3: Eyo no ana